0: Alola kut la dia ba kutung masuk ke si man na kullang mik na la la meti lusi tamane kalun ni sibi si ukyo tatum ina la ka ti ti lusi ulun mitallang me ulang meti lago August 7 ubang ko khati yung alisa na bi epic Jamie si ka yok ti lago ulak tamatumani ulla tamatumani ulla ng yok tamane kalun ni kadja na tu isme no so to with your appeal no ni pinasor si unong ni temak sila teme ni ang nakapto sa mga mikadya na tuk isumay na nakikangiti ato ni sila tuk isumay na sa kanila tukululo nilo ilakon lako ti akas narato na mito yung nato iti na pilo na kiti na narato api o mimata ulang tema ipasato sa ala ko si Taco Arctic Winter Games sa kiyo tatmedo kiyo kutako pingwa bitwa si tawa si yung uyu ipasato sa titilang mata ila tamani pinasawa ko sa kiyatin ni dan na makunak agonot otong niya lang agupinga so katagaya kalilaw sa magalawang nga kasi nga ni makunak agonot kayo sa katanggo so lang nga nikitawa ni White Horse me tamas mamisanot tuki sige at tao kanang na may yugot ang malapit ko sa katuwa ko si magkua allergies mo nakakta yuit timid din nuki si tuwini ni kijabot ubalong ni kijabot namas ako nisi yung matila tapos ni tao kanyang sinumig ipas ila ulo may taman na apit ko sa kato na tamas sa mamisa no ulo kaya ko niya lang mimat ang malo ano ino kau yung mayaw tiyak to namit yung ina ni matiyak no tamay jiliw kato si mayangin ni to sapigin niya ang mayabot kinaw mga kau yung niya kiluti ko ang malutamane kalaw ni mayo ganyan nga to sasaw kau tigin niya ang mayo ko kalaw tikot tamak ko ilo ilo lang niya nila taman na ilo kisa katanak tamani nunavomit yung naw ngitok taman na akaw ng liyong taong nga nakatarong at ako ni Kali ang sa mayimis sanot to sa pwingin niya katigo. Pivali ayo lo sa kinguyo at ano kay pat ta nakawis sa alot to pivali ayo lang katan niya mayong. Ulaku, good morning and welcome to Kulakan CBC North Radio 1 as we broadcast live here in our Akaluit studio. Today being Friday, August 7th, I'm your host, Lisiana Vepic, here with our technical operator, Jamie. It is certainly a beautiful morning here in the capital. The waters are very calm, no wind at all. The sun is out, so the weather is accurate this weekend, it's supposed to be a beautiful weekend. And once again, welcome to our show. Coming up after the 8 o'clock war report, during our English programming, it's we'll hear from the Iqaluit's mayor talking about through key details in a recently released Northern Housing Report. And of course, the regional news at the bottom of the hour with Kawisa Lotuk in both languages. But before that, here's the latest weather from Jamie.
1: For the weather this morning here in Iqaluit, a mix of sun and cloud, foggy at times this morning, high 12. In Kimagok, mainly cloudy with 30% chance of showers this morning, clearing this afternoon, fog at times this morning, high 11. In Kingai, mainly cloudy, 30% chance of showers this morning, fog at times this morning, wind east 30 kilometers per hour, high 10. And for Pandatuk, mainly sunny, wind becoming southwest 20 kilometers per hour, gusting to 40 near noon, high 13. In Khetajuak, mainly sunny, fog at times this morning, high 7. And for Clyde River, sunny, wind northwest

0: takut lah. Tiap aku tengah suka semangat aku lembut. Utang metin luta. Ulami sunau la kala kakit. Ulung lutuin nak Friday. Ulung lutuin talang nak. Aku sabang ulang metin logo. Mubang aku kata yung alisan api api. Jamie Jamie kayok tikil logo. Ilak na la tuina metuin nak ulakut. Inna api na metuin nak tut. Nambalo na metakwa. Nuna lene tige katengin batanalan na katta to kara sa ya kutite ka view lo katta mega maulla kut nalan na katta nik alene nga katta ta revo tabani si ba to ni pinga swin na kalo tabani inu to galo ya le kain na pamega to so lo na la to kangit to ka hasuna bana la to piyo galo tilloge e la tamane kalo ni sa main na lo katta na to ko so bitjo to ni amala pang na treat pasal kay pang na lapalya yung mini tutuwa sa nak ulam yung pinyak pala ko manin na tutuwa sa tuwi kay lang alat tuwi na alianate alianate ko sa uti pa utamaan na talon ni taman na kayo siniak to api ulam may tilo ko ilak inna pilo na may tuwi na tut taman ni kang sinamin na kwe mito kulo wati wakalo na ni taman na kalon ni na may tuwi na ngilak ay ngitya kasi tema taman naka using ng sa lumim mago Arctic Winter Games kung nakata yung ako na pinga sa nota na aktolo sa magalawang ako na mauno katar si may natilo ko kasi yan eli taman naka using ng sa lumim mago na ako na mauno utak si taulo ni tamas mamisa nutilat akanilak March ng tilo ko tawa ni White Horse may loss mamata tako ang iyok ka kaya yuwit ito ko ang inita kung nari ako simalo si mayuwit ito sa kubi gini akati ko taan na kay sibul lang mik taan na kubi asuktel ako sa may matay ka ni Arctic Winter Games may katawa tila ko amalo kubi asuti kato ni arka ko mako no taan na utak titaw ni alam may mapingas ako titaw lo sa magalawa tila ko kasi ang itaw tako akani tay ka nakitong ang init malis si Mayuit. Ako ang nangyong si Mayuit. Apasoto ko talo si Mamim Mata. Tanataw ka. Ang utaminik. Malis si Malo si Mamayuit. Apasoto ko nalo si Mamat. Kanok. Panipikataw ni Kiyangan ni. Ako ang nakataw ni Kiyangan ni. Kanuitulong mga ka. Ito sa pagkikain ng Milabon.
1: Ayan na ito nga sabi ko yun na may apakso ko magkakiatuin na yun yung gabi. Tama nga White Horse mo kanil yung kaktok si mga akpin. O kakun na ko
2: ang utaka sa kukiaktong man. Tawag

0: Maar ja, great, joy is great. Tak baneng ay malak to ne. Nutara bo tak ketiga aku ketak tu lugak sa lu ketak sa ketak lau kap tu mana le ujungin nak sa. Pisi maya kalu bo amai. Nami mangata lu lu kama ekau mana sulap tak kau galua. Pisi mang mangake kau yang magunir tu.
1: Sarak sarangata irang na yun tema sarak aktor irangata kanu iping nakpa
0: kubra naktur dua maral ayung itur dua kalung na kita kakatang matatag batakwa nung nabong mga kita kao yun salaw kaya tuin ng mata ayung nang mag kisane aksok tuk tikatak tu ayung itur dua ni tautuk lug elber dan watun na kaktaw yun. Kete kakao mata kanagingin na luksutik amma teko aniversa kule hakit tu salak sa na luksutik sa kay manak tu magale akso nak tu magale ni pika ko tayo kan na kasi nak tu magale
1: takoy ka coach mo yung kanu isu manak pa pilere ningi tao tu siya kanu isu manak pa
0: pilere yung magale nuka sweet mission staff mo nakakta yung tao teko akso teko katakta mo. Pilihan si Maya Magalang kamatsyak ng Magalang ikaw isa'y naklutig baka na ito kang ikalaw mga ana wala ako kakakakpag kamatsyak to alo kamagiyaw tiyak to alo ito'y ko itigyak to si Maya Tamane.
2: Dan aku tahu kita lulus menyekolik ke tilai kakasi tak terkas mengagredi kuku tinak march ng tilugakan itas sa tananan siya kaya jokta sa mga nuna vuming out tunipingo ang ato sa malawak sa may mik ako sa katilugutu sa kainak tasi ang matawak tana volleyball tinong ila coach kaya ulo sa mami utawa niya kata ulo sa mami matana tapos oktogon na ulo sa mama U19 ang naid volleyball na katilugit tu sa kainak milabong.
1: Alright, tamang ay tungo sa gin. Tama, tama ni pingwa ka toksi mayon ni tao tuga toksi magata. Kano isu magibigil di tako pingwa ka tang nengi.
3: Ayugay gila ka katap ko at balibang na kongyang na kuyili la ka taktunga kongyal ka ng balibang niya.
1: Tako ay pingwa ng nengi kano isu magibigil. Ayong ito ay?
3: Ayong itiak to panaluit. Ayong itiak to aluit.
1: Temer takwa pingo tu takuya ranga bege kanu isu masung ve ikayok tu katao katao katak pe era katao lu te kanu lu ni ikayok tu katak pe
3: temau ngaga ma hiwayau chiga video katakap ku ila ni reala katam ma katak tunga kia ni ubanga ni pitu wala ranga ma kaure katak tunga ya.
1: Adjiging itu ni pingwak tu ni tau tu gaya katak pinamu tu inna.
3: Betap kwa walibak tu kihe ni kongerak tu rapkit. Mokok tu rumi utat pingayut. Ulap kakatau mata cim nun awud mi.
1: Teh marita kwa pingasu ilagi vigi kisu ki vigi lune.
3: Tamna angut ulap kakatau rokok tu rumi utak. Kaya kakatap ku uwanga coach ngurama. Angut sinar ni. Practice katak tik tak katap ko angutinuit.
1: Practice didi ranga bigille kanu isu mana sung ba upin nak tuari kanu pivalle ning itau tu klugi.
3: Pi tap ko inuhuk tunuit pi ayuga gila katap kit ilait ilicun nak tu panalu mata ayuga gila katap ko inuhuk tunuit ulap kelerang kata.
1: Volleyball asianik tautuk sima vi nona vumioni tautuk yaktuk sima kuvi asinginni tautuk sima vi manna
3: pitak varok kongeng marektunga kiheni volleyball tukni kiheni kongea kattaktung arnan nillo angutin nillo team nona vut
1: teema mani nerie kanu iling nutuke kappa suuluka kanu tigi pimmareuva tautuk yaktuk sima jodi maunga
3: kuyalilak tunga tamaw nga kong narama kung nga reaktok tunga tap ko ni nga team no na ko ni upigilak tuwit ayaw ay gilak tuwit team no na ko
1: tema kisi mita ko na kasugi vitama tumani pinasoro sige yatin ni tema nukaraw ngin ningin ni kisi mita ko na kasugi vi
3: pe khanuk hunakya tekbarok nalunatok
2: dan kero tekiruk tawane osotemi utayaqtas ma khullaq tilos mi ila qasitat mik tawane white horse mink atagolot mik tusake natasi dan the winter games dan apiak nilalam yugu 2028 ngulaqatawane alaska me mana people here to saxone alam me mata utam migut silar jam people here to saxone near me yit ambalo khalluna titu ke nam ne am yugu kisiani mi nga galalam me pat in titu apit utir ne rillo tata ko kipumo ngayu ya ke nasam matulna ngayu kanu ijangilak Ilak mana nala kain nata, Jocelyn Mala ingat dilukung.

0: kwa tondre ahnet banito, John Montegram bakwate dots in Turner Lake, John CBC Radio 1 keno hel hal niha.
1: Hello.
0: Hello, John.
1: Kutawant e wazin e nanazan.
0: E tu, e tsa na tiyo, sat ele, kunti ha te ka u, do, no hel.
1: Ah, e tsa na tiyo, tsa na tiyo, ho tsel te na ut e hu, tari tsa na tiyo, na ke ngoli ke hu tari. E ya, si ni kule, si la hunt e lant I le. E yo, a ya de, te hu, e pelke sori ni verne.
0: Ah.
1: U tiyo, Ya sa un saikalan de ho susa se yi na chari la sa sa sa de
0: o a
1: de se la sun tile ku chari ga de ho da ho chari ho ti a
0: a
1: na si sa ho is un le se ba chen de da ga ji la body shop ni khan ya ho se na tran so sa na li lo ba chen de na na cha de so ga lan tile Buffalo Narzu, all across, Patron, I organize it there. And I ain't doing that.
0: Ah.
1: I'm not going to find for something like that.